kausay ninyek pinyaw pa mazinapah ka alinta punit ukurina. Kainihta hakainihta kawarispa kachay mas pipuni yuay chakuna. Imainalya munas kalyahtamas inyapis watihmanta gawang kushkanya karishayanitah. Kunang kay kutipega sumahta at ukurisunchek imainatachus iskay wao kepura kashaspa paikuna nanaypi yakipi tarikurganko chaykunamanta parlarishasunchek. Kalerimanta pacha Dios rakamacherga animal punis unas cuenta amanta wañonanta. Nitas monargachu Dios waji mastas wanankuta. Chereko ovejita mana wañustenga Dios mana kayimpa huchasninta pampachargacho. Nitas paita alimpa jabargacho. Dios mana paita alimpa jabartin kayin manchaita piñacorga Dios pa wauken abelpa juanima. Ajina piñasra kashachtin Dios paita nerga. Imaraikuta jinata piñakushankiri, uyaikipis mancha y millaita ujeniarishan. Sichus kamachisgaiman jina alintas ruawas carga chaega, noga alimpas kawaikiman carga. Ajina tukui munakuiwan Dios kainta huchamanta separachita monarga. Pero kain manapuni Dios ta kasuita monargacho, antes tatan jina supaipas nisganta kasorga. Chaimanta suan jepamanga, uspuncha iskaininko, kampupi kashachtinko, kayin, abelta, manchaita puni magaikorga. Ajinamanta, songo nanaita nyakarichispa, wanyuchinan kama magarga. Asuan jepaman Dios kayinta tapurerga, maita huaukeike abelri nispa. Dios paita tapuristin kayin kutichirga. Mana yachanichu, nogachu huauke abelta, kawana ikarga imata nispa. Chay sinchi kutichisjanta uyarispa Dios nerga, imanarganquitaj. Wawqeyke jiyawarninta hichasqaykeqa halp'amanta pacha japarimuwashan. Chayrayku kunanmanta pacha maldecisqa kanki, ajinata parlaspa Dios kayinta qharqorqa chay llaqtanmanta, munduntinpi purisqiri kananpaj. Diosta mana kasuyta munasqanrayku Diosmanta t'aqasqa kawsakorqa. Ajinata ñaw pajunas kay mundupi kawsakorganku. Tatasninku huchasapas kashaqtinku wawasninkupis nasikusqanku orasmanta pacha huchasapallata karganku. Kunanpis kikillantaj. Pitaj wawitanman piñakuyta yachachin? Nipi, chari, manapuni nipi. Pitaj wawitanman sahra ruwayta yachachin? Manapuni nipi yachachinchu, chari. Wawita huchasapa runasmanta nasikuqtin sonqonpi chay huchaqa kallarikuymanta pacha kampuni. Sahra supay Satanás runasta enjaykun. Songos ninkupi sahrata ruwanankupaj. Munay mana munay runaj songompi hucha kallampuni nasikusqanmanta pacha. Chayrayku nasikusqanchej orasmanta pacha Diosmanta t'aqasqa kanchej. Imaraykuchu songos ninchejpi kashan chay huchaqa Diosmanta t'aqawanchej. Nitaj tata Dios huchas ninchejta awantayta atinchu. Chay tukuy imas qelqasqa kashan Biblia nisqapi. Munasqa qhechwamasi allinta t'ukuri parlasqanchejpi. Dios ninchejqa yachan imatachus ruwashanki chayta noqa imatachus ruwashani chaykunatapis. Chayrayku mana paymantaqa pakayta atisunmanchu ima huchama urmaykuspapis. Imaynatachus kayinqa ñañan kashajtin abelta magaspa wañayguchistawan pakakuyta munarga. Manapuni chaywanpis atergachu, tata Diosqa yacharqa imaynachus kasqanta. Ajinallatataq kunan p'unchaypis yachan Dios ima huchatachus ruwasqaykita. Chayrayku mana atibajchu pakayta. Astawanqa payllamanpuni chimpaykuna tiyan mañarikuspa hatun perdoninta Señor ninche Jesucristo sutinpi payqa munakuyniwan kuyakuspa perdoninta goasunche. Anchatapuni agradeciku kay sabiuta uyarikamos haikimanta. Ima ratullapi suhtawan tantarikullasuntaj kausayninchejpi sumajta t'ukurinapaj.